kutubo liyo kasma kaurang baka saba anak tuwao maku alangao taburuang atungo pagi anang tu rai rai namae nang tu siko siko nyaba kasayo